0: Egeji Ebeneza PCM bakasi kwa ya tilo singulosi ni rabi yuko nasa yenga genye teatu yenga genye mayin puki yolonge Jumatatu mera bagi Jumasara manare mirosho sumu na entada genye buidhara nte masi turumbara langa vale mewazi Emmanuel Oligisimi
1: tenebo nanu PK ilelio na show saita kweni
0: leji nanu shiage
1: kumoku na agimite grai
0: yes
1: rimba na ijaka gira neki nga kengu naja
0: nga eroro
1: neki nga daki eroro
0: yes
1: iyo utahaniro
0: umiyo
1: ite yota mayamua asho mayraja
0: mayro
1: Nena ntomo no nabo emalimu yo larin artam
0: larin artam
1: 40 years old
0: ehe
1: neto joshi enda yogi si agere na county ekericho
0: oh
1: ento shogi transfer kayina lo enjo kama ndama na do lenga iranya malisho omeno so sababu nejo I am having family conflict or family problem
0: kaza enyamali or marriage
1: yes ni ago joga ba kona ja
0: enjo kama ipanga
1: Pa merung na bi kuno shiage si inerung ni aga lokolok si na idili ni ngejungi ni aga magi ana si real dari masho engalare luso ni jo kare ba kuno engalare transfer
0: hey
1: kidogo kidogo missing
0: woi
1: nela yini di malimui di school metiang nela uni pi ni di
0: ena do malimui
1: ore bela uni ba do iki yare ore torke kule ngole ne bu yaru eta nanga kore yet eta raki
0: Oui,
1: non non, il n'aurait qu'à jouer.
0: Et moi, lui, moi,
1: je suis le motin.
0: Eh, eh,
1: un mouillard.
0: Yes.
1: Il est venu en carré.
0: Kigoino. Kigoino. Mais les gens, ils ont dit que je n'ai
1: pas eu de la vie. Ils ont dit que je
0: n'ai pas
1: eu de la vie. Ah, mais quoi, toi, tu es là. Je
0: n'ai
1: pas eu de la
0: Yes. Nera na siya ya nyamali sabu kulinda hati ya tulu shule Kenya.
1: Tendena kena amide grai. Lelo la sara lolo mon le
0: standard.
1: Nepo ngele regilgil neta manare isa ile mere nitwe tesuba
0: mere nitwe
1: yes
0: ehe
1: o meru ni abo na ngare u kampani di diwi tangalo ore yet baadi
0: ngalo masinga dam
1: baadi itu nere
0: e itu eri
1: ne jo kai nyodo imayo le nati na manana na dole nkang na rano nati di wi anga sho mone je ni akubati na bululo ben
0: kilome
1: ajo kinje to do yamo ajamal
0: We
1: karafulani
0: yes
1: ne jore tuna sage debalde rafa yobo bizara rosho reporta jawa kinyo
0: ayol tongani
1: ayol tongani
0: ehe
1: je simu na baga rosho na bauni ne wi
0: ho
1: ne saidia kake kake ne jaitishe agyo ligala lorongano
0: yanka ina rushugo
1: yes
0: yeme gola na se abductors
1: ngumu sana
0: we anyway
1: baya
0: kigranga mara to lo muroto 40 to 40 Simu nabo na bayora tutile murwa pengora kile kuli yote ngore yo Facebook njo yo gora tutile murwa ba na ibertha maendeleo na ibertha biashara na ibertha shia yara madara na lote do gati we pok na banini ti be yo masat ol do kai e be yo ngi shuto la letan kerai e mala yo keji da ngore yo social media ngamora tutile bole murwa
1: ora tutile murwa
0: ora tutile murwa
2: suvo le sera we ni lang te megendi amasia nda suvo lenge nanga yenda Ya la dio mama dibo. Edi ne mu tawa. Ya na ma ne lo ne ne ndo mono. Ide da nga ya na she. Ege ni rada ge nga ge na. Ne ge la bu si ai din. E pa la si ona ma mara mara re. Allah me ya ta bu na mu ya mara nda wa. Ibe ta ba dio ngi kisu. Da re rada ya ra ro. Ye. Ni ge na nga ya na she. Ai ge ya ra nga ra mu ya ro dinga. Na ona ge sa bu ya nga re ngo jir na ge mi ya ra. Ni ge na da nga ya na she. Nening ambaye sijibiri anamuru wa marandagwa Na maendelewa nage yoyo mjiara Amuru rara agarra gitu Ayo njoo yoyo yangayi wa masha muore Lishara ngarizina anangake Nilo rara espara ngayi wa namuru wa marandagwa Ferewe nyamu Yangayi na ibanga voluro izigwe nuna namuru wa marandagwa Nenga siya siya raro Kore nyoro karikola emune espara ngayi Embiri siya ngayi yage Mnigyaro sirima Nere anamuru wa marandagwa ye merio sirima Na suguri sabo kama na suguri naribinia Eme genare nage na emune sirima Mimi njoo na ngai ya mashamu ya kiraga yoga ni ngai ya na muri wa marandagua. Aja na agiki sa ya ngai ya mariko nyobo la gi yo maendeleo. Mimi njoo na ngai ya mashi. Yusi da iki ya na muri wa. Ore gara na rero shi ongolo. Amu kira biri ngai ya nyaga ya rage ya kudama. Mwe shi ni ongolo. Mimi njoo na ngai ya mashi. Kau mono shi ya na ngai ya jogi. Na njoo la wala ni serin. Amu njoo la serin. Na iwa mwe kwa mareja. Mwe hospe na re muri wa. Mimi njoo ngai ya mashi. Kenya kira lunga na marandagua. Ore ga disi nyaro loge jana ndile meri saving ore no loge juma ye sogoni nero ngi sogoni ni miro ge agwara o nenye nyi ga desi nje meri saving singe jana nga ya mashe amore dago se dago ni lande ge nyogire nta
0: Mama Dibu, I'm more like Giri or Liri Lamafuta.
1: Yes.
0: Kenodora chuti ya nake.
1: Kero nera kwesho.
0: Kero nera swali. Kaja Maxi dikinja.
1: Irubilio lukumara chuti limudu wapo gizi sana. Max nara 88%.
0: 88%.
1: Very nice.
0: Shule.

0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na bukong po iti nabishena. E nini kito yung Naro County. Tenurungan.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na bukong po iti le. Esumiso yung kajar.

0: Wow, aira yanka itaba kiyo kuna saa yanka kenya teatu yanka kenya mayen. Po kiyo longa Jumatatu, metaba ki Jumasara monare meto shusu wanka kenya ki graduate kremasa ipo ken metasiri ya na. Ndugu yangu, naya weta nasi naji enurike yuko iti Amerisho. Iso lake na ishitoro, illicit bruise. Ya uza ngule lukwa nake nkiti meme. Olu wano jijuwe nuoka.
1: Olojibo tika nai
0: nenyapa nai nenyapa
1: o kaja nenyapa yo bara
0: nyedu aba lamo gani
1: nenyapa mugema
0: iye nege ewu kanya ehe ndo kanya ore ndo kanya shoage ai mi yo la kanya ndo nazi itwa baya ngore bishiti yo biye nya nego nyi
1: nje jo raba menje biru baye to
0: kai rasen ko nelle tan ji do lofenyi lofenyi talimo izo bayang ne jure tan kara kana egra iltungana kumo na laigo na kadong le rusiyi laigo na ga graju ke nerisi ya nesho toronok third generation okule waiti kumo goleng na ra do mpaka wanafunzi na naroka ino sa ya mitenga zena je ne daily nation
1: do that students
0: yes
1: ipangutwa
0: ipangutwa
1: ejita
0: irejo lazima nikerare omeshinesi ai
1: onesto Ya bayi jesin jan nai shotor.
0: Ha ya.
1: Je bodo ba ha podag yo chum ya. Dua ga yo.
0: Yes.
1: Ining
0: dugo. Yo ki students launch campaign against drug and alcohol.

0: Ekeji Mary Simil tilo singolo jo enki se sana nare tabaki yoko nasa yenka kenya tiatu yenka kenya mayen poki yolonge Jumatatu menabaki Jumasara mwanare metoshusu mwanenka kenya buitha renti ya masi yudhara mwara lenka pele makoza Emmanuel ule kiseme
1: tenebo nanu pike ile liona show saita kweni
0: tia kildo wanako kuni
1: yes
0: metasiri yana ene TBT
1: kabisa
0: yani throwback Thursday
1: mtio enka kenya mayen FM
2: nene awa
0: wei
2: tuu nene awa
0: hivu wale kenenka kenya
1: Wee.
2: Tuwari.
1: Ibu oling.
2: Oh, gendia masi radiro na abai.
1: Iye. Olingi ragazan ninyo. Ega sabo.
2: Yara subari.
1: Pi migi ada nyamali. Nolo yoko sirian kabisa.
2: Iye.
1: Iye kejian kakanya ino.
2: Ege te hindana imirian nyamali.
1: Iye.
2: Daya noko garan zaniya rukun.
1: Yes.
2: Ibu jaga sabo.
1: Yes.
2: Ii, nilo rumola raja miliang kajama alam mana zaman celo isung kau jalan? Iji na miliki, lagi entah apa alam iji.
1: Iji.
2: Ayo kau kenal alam apa masih tay? Tay di sini Inggris ni.
1: Jo.
2: Orang saya nak apa? Kita nak apa bang? Allah ribu kenal le DCB di Indonesia.
1: Asyole.
0: Imagine yang kara naib berita Tanzania.
1: Yes. Ashaku egera yu genda masi
0: ata malagi lariko po gile DCB eh pole
1: ni mbaya
0: enka
1: kenye mahi ya nefem oi
3: suwa lenye nanga ijiri
1: ibo oling
3: ndia masi
0: oi
3: suwa oling
0: ibo oling
3: ora di bai neri maranda gua
0: hai jengu nara rengi de shene agre tigira makiaki
3: eja
0: Ora ra neshanga yana she. Oldonga ni ra yonginyara, iraji ape kanto.
3: Ari aido se ra wen ni nda ura do nginyara na ria mana da na ro ria wa ya na na ni wori le muri o maranda ya kana ina ri do na na lingo muri o maranda ya siai.
1: Me na nu roi.
3: Ai ya ra yana cha bro, ira wera ra nginyara ra to geru go gina yana shanga yana she.
1: Karibu.
3: Ige jiro le mo ri ja la ya.
1: E de joji,
0: ile ri o mo dira she. Eh. Yo yo mudira shi.
1: Yo yo rion kaik.
3: Eh silai.
1: Eh.
3: Ai gabe lo mo ga la ir go rian kana no lara na de silai ni na di chege na no lara na er ge mande lara.
0: Na rian ki gona.
1: Kabisa.
0: Full stop.
3: Na ya na de maria ulo na ra seria na.
1: Eh.
3: Aba asa de ba nda ja in banira ra re cheni.
1: Ndio.
3: Bolarana la nila maranda ngiri darwase la yele le mwene barwase do dilerela.
1: Mhm.
3: Ene bari mirishela ine yeri rona do le senja ne nime mjo midi media ngai.
1: Mhm.
3: Ene zo na ja na yele chije isimu ya na zo na jiwa kwa kide ne wenda tora.
1: Mhm.
3: Onje buri na di onje buri na jo na di maranya na na ne ngine bare wuye ga ye nyare wuye.
1: Kese ba.
3: Ona na di sindenda nga nyangi de ngide je na je ger ma se bo ge na di na ra seria na na ngoro di bo na tresa re ma ye ne sem de ngure nya maranda wa.
0: Sure.
3: Aya.
0: Mama Dibo.
4: Eta agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayen FM, ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
5: Mayan FM. Ore olo show dwal chomati. Newang entaisi.

0: era baye songan yang kagenya ola ningoni hisele kajana na gere kagenya na mayana re kuna sai karibu le maisha la montano ro bote kuna sai kajana no Steven wele saringe era baye esiana ola le goto on kaule kaunti re gajodo e murwa erombo te kwa kwa na kaunti a reshuna e amba uno to ora isule muto e yelo ya jo kelo na raidero para na nyete na kaunti na ore gajodo ore na gara na kelo ra isule muto ai ro na ke para na nyete na muno na kolo ito kito shungu na gerombo a jo na ke era mara maendeleo kisulo na kora bara bara kito na kwa tutum kaunti ro tupire na bo kaunti na ga kajado ore na gara na kolo ito kito na kelo la ri ko na ishem kwa ko ngaji na shiritai oro bi ne ko tek ne bosi ongaji na shiritai e school le biori shwa KMTC na e musio sokoni odina ga muri yake mana kilo na silari woni ai muriso muri na ga sutan hamura a jurna ga mura maendeleo enke mo city ma tene bona si ongule pori jina ga ita manyo ole na ga si te muri na ga na mangare polos ka ongule ga jwado na kile la ri woni ai sho e ngongo ni mura wo sokoni shiriti na muri wa ira manyo enke mo city ma tene bosi osagama odina ga a shodraja odia muri ma parashe ne bosi muri wa ele songoyo kiro ke siya imu urduka leka jado ajurna ken kaji na shirzalo polisi eno angkiri sukula itine bongkuri ya polijunya mayantelo iba ngurna kala kuri naka urduka jado ayipurlo penye pipa ngunaka angamo ilari koni lolo shule Kenya ora isule amuruto Ejaliwa serikali ya nyamaleke ore kiyoi liamkure wara sabaka te muruga makate lo ndo lokaundo lega juado ore na ranka lagi lo kiyoi ni bangol roro ira sheki ore kenake ora madisho ore kenake ashu ore mige ankare le tana tanadi water works project apa ne muruga ngurumana tene boi muruga lo bostoto a joro ngonya ko ankare tene bosi ore yeta pe ngoro na ga lo na biko na ore mige ankare tina wa damagadi ore kenwe ne lo ro ngonya lo bisai kro ira sheki lo tro le tana adi water Sami na porose grariko inaramalde na serikali rejo na ore mali po kini serikali na gesha kino bera mariko lo show rohe kina ona rikino
1: na long kurman or kira macha group right tangara gi si ai enyamali enkare kira dua ilungana lolo nyonyoke ilkerin ajo enyamana le tangare ne rura yo serikali ajo kaja kingobe kitumoki ataramat enkajama ya ilungana re ne bongishu kira enkare enana lotu tata magadi nikijo kito tata magadi yolo national resource o kin yolo resource po kin na ne serikali ako lasma be engariye wananchi lodi na nakwapi fe etumoki lalo mana pokin aino rangare naidi pingishu nidi msugulini nidi msingera rangangidi
0: eri sebana jo kira doye yankare hachimi kure rangare ro pora kuri na muriwa rangara ki yankare sabona re tanka muri na gamma kata ta chemicals na nyamalo na gamma ro pora kuri na muriwa na gamma gari e pemo na igri kun na mboni pe nan selege a be bogo toke barata asudana oheke ona rekino
1: Yolo tenakata enare na tiende na kita doa jo mitosha amo yolo magadi na ita karibu a million 1.2 million enkare cubic per day na yako nimedip amo yolo kulol chamba ili nkilimore karibu eka mia sita na natungaye kimogure gira ya tusangara ke yata kinye enkare ya tukejo kake kito utosia jo kiara kulia kejaki nikijo kito tata magadi midima yupe enkampu ni agene tumia enkarope kiusi ya nare nebaya enkangide nebaya oldonyonyoke nebaya dialo olgeri ongulie muruage na ara era mahitaji yangare
0: ejininye sami na boro sei magana golo mona iba bona sinyi misiri na muriwa aisa kule gresian a rebe na nyare serikali e jo kele na gere rebu ya tumi wala ta na tumi yankare tina lubo dengo ba tialo olo silisili o imagina ira bara kule na muriwa e magrina golo monno lelo obisani le serikali le county ne bo serikali ke toka ole lo lonka ulile e gra ibu ngantomo tina muriwa ngurman ole ibo toto e gresia te shore isule muto belo na ga bara na county ke jwa do tina bo sina muriwa magari Iro na gan kolonga tata mira bagian kolonga Jumatatu kashu kunya songwa na saimira ka ganyaka yo kolomo no kilo komo ikira na gasto lo mona renang eka jado ere chirina ko rais William Ruto kaji Steven wale saringe
2: lo lo monto ndo robu tamayan FM mayan igdesheni na ritolo shulema etashama nenyora sambur oichamu
3: Lambaringo
2: Esula telekipia Nenyora kajado Neti jenga yenaro
4: Eremaya
2: Ashamu Ye oisabeke yuokini Maile pate nibo
4: Maya Mayan FM

0: na inyago na etu kia imina sheria amarai amayo gara masa ekidubole saroi na ramadhare maje nalo
1: wala sana ndo ngali
0: oye
1: sana ngwa ina nyo
0: sobo len
1: tele singo la ilo na ko beki guri aro ngwa de mu dada
0: yes
1: yala jo kora na janda go mar jo na ko lo de na ni kinyi yala jo na ke tumi nai age je mar jo na me de tumi me ni ngwa yala jo ani mar jo na me de guru nai me ba waro jani mar jo na me mereta
0: yes
1: ni jero kan kasna
0: ne jara
1: ni go ore mane le shani mar jo e ba jina e ba wa na ni mira na lo mar jo na lo solo yala jeri na den lo ni age jana lo ba
0: yes
1: ni jira ke le mara yola ga jore bi pokol dunga ni jo ore be nyang lo ni jo ra tele shani na ga ba ke min mara ne je de ke mer ge ke ni yola ji no man
0: e se ba da
1: da go je wa jo e na mar jo na i ni mer na mar jo o la muria ke na ji ele ya muria ke na ji ele na o la muria ke yola ji ne ti ni jo ore mane le ne da mane nya na we na
0: yes
1: e ba ke min ni ya go go la ni jo ro go la na o le min ya ko ro ro ngeng na bai ki ibi injero ngeng da smar ji wore na ibi de bagen ki ti ibi de ne injero gore le na ge pa ki ni ni
0: yes
1: ya ko jo ja ina na jo ko ngalo mi ra ko ge mai ke ro ki ti jang kar ji al ge la
0: yes
1: amuna ga ta de ki na ra de faul ki faul do ta mai sha mu yo la jo na di ko lo shen do le ge ni na ge pa ki shen da bo ya ge amore ki jo ma sha na ba ji na ni jo ni so inga sa o ko ja ni nga sa do lu ku de ga ni bin der wa da lele ka ji dikilla mare jo nain kita na ba na ge ji ni ki so ka da ni ji do ga ji yo ja ni ge ti ko na la si lo shen la ko ni na to ki na mo ngalo shor da ni ge mai to mo to ai ja ni a o ko ja ni ji amore ko ja ni ji yo ja ra ni ba a go ji ni si ra ni ni na to ni nya mo ja yela jo re nai enda gu na nai mare jo nai ko ja ni ni ro nya ki de ro ki ni pe ti ga ni ya ka ge go ti en di no di mi la turu gulo ge
0: yes
1: a pa ge kan ya ko ni ma ra ba ile bu ma so le singa ko be gulo sanda wa a sho len nda wa na
2: enki guana ora mati
3: enki guana ora mati
2: o ki olong e wiki erishara ne ge der ne ge magemba na ibirta yoka kiro lo sho Nini mo engineering no MIN FM ke Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineering no MIN o kibiline nyana sidan nigente sheba nito bere nkoloni no inage app nitume yok tengoroi on mtandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store and downloada data bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo
4: Tuesday kuna fome ya majenzi mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 p.m. to 9 p.m. Wewe ni Gen Z unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama Gen Z mazee. Send your request and submission to 0757725083. Saa hii na tupatane Tuesday wewe.
0: Kabisa nabaji na saa sene kamili maya gana kidogo tu aru mdorubu olomon na rekuna sahi pia na chukunye bada na ondorubu olomon nikipo na jingari sara sada juleng nikijo na enyemudi oramati mela mali ula enyemudi
2: ndorubu olomon kemayen FM